causaita. Mishki causaita kushka aji kanman nipa nimen. Tukui kunayatata. Dios solo pagichi kankona uyashkamanta. Kutin uyana kamachi. Kaishina yachay kunata munaspaka. Kikin uyakuk radio mankaspa. Kikin mangyachachikuk mankaspapis. Utka kishka pangichi. Kankuna kishkaskata chapa kusumi. Kaya kamachi.